so nya wo ba na owo ba no kwea dia e kwa bia so den krata sem is assured na nsena Donald Trump ba e na opese wo yi nyoma hudo bi free mu ni ade ade a eno ya American sem but Europe dia e fa ni Germany e fa ni UK e fa ni Netherlands cheze me kan Europe omo di omu guso a e se wo akwada wo UK a oh wo akwada wo UK wo akwada wo Germany wo akwada e wo Europe a busumi bia ansa na akwada no ebedi 18 years no yetua akwada ne ka oh yetua akwada ne ka yetua akwada ne ka enti binum kwa omu timi wo to ato aso a e se omu tu kwa be ni ma bebre ne di won wachi ene ade ba ade no e ye sika no a ye de e ma wo mo no na ye di sika no so ma wo mo a e ye parent no so a

back in the day, na sa nyum wenum no na eno ane ye de chili o hu se okwa club na se amo sa nyum wan fili wenum bia na se jack ase wan pie kura no wan chili kura.